0: Koi, Fangu Fangu Offerenite. Fang ma fora to ko kala mani fe fe flight ko to ape time me fa ki ono me fika hiva balu ko ni ma fika radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ri ho eki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa ki ai ai ui ai fango fango ofele ni te
1: Flight ni ata fitu septemba wa fe wa no ko sai fa fa ho ko to ai o ia fa fa ngo fa le ni te fa mo fa to pemere ti o to triple o pe mo no ta ri ta le ko to be mo to se ta ka nga to nga ngo na tu nga e a pe nga lo pe ta pro ko la ma ko yo e fi fi ni o fa la ya si ka o to lo ke le ka ga ma mo to lo ke mo nga o e ma ma hi O fa tu te mo tolu nga i api hopu a te pa mok mo tolu ko tope i he tapa ko lope u whanongoa e polo kala mani o tatau pe e ngalo ea pego e ngalo ope. Tau tomu o a whawhetai i be he tau whanonga ai o tua tau au sia mai ai aho whakakolo a koe ni o e hala whanonga. Whatau pe kutoka maare e ngai me e kutoka pe ngai vitu o ngana te wae tau polo kala ma pea kisi a ngai loto pego ngai loto whare u whikoki. Moha whahinga whaingataa o e whanonga ngā. Putaonga hi whanonga pe mwe whia maare ai o tua na whoia ho mō ngahi loto pe mō mō ngahi loto whare. Ko ngā ulaki hoi tau polo kalama, kui whakawhi loto ia ai whangu whangu o whilenite.

mengi ui ai e whangwhang o whareni te whama whala e pramere te atu Treble O gonga o lage nei tau pol kalamu whiawhini whaafelo atu ai whangwhang o whareni te hei he te tari tari re moto tu whaava mori te o e ta whi awa atu ho aua koe ni kahoko ai e tu atu ai e gonga mai nei tau pol kalama koe tau whamatala ea pe hei tunga whetong paanga tunga uni o ngonga mei tunga pe fō ke ngahi hongonga whalat whanua whainga maari pea ye be foki pe mo e tal tal le o o e fafine o motolu ai mahina ko ni ngai ka tonga tali wi for september ngai fanga lo deni be wa dai po po ki tal mono ke te moto e he ki mo be to ho ga ke to ho matal e o de le wa to lo fas ki pe fini pe mo e po po ki ofa pe mo e tal mono ki ngai fa e o mana ke fa yo na ngai tali wi for September, ihe mainani.

0: 동목이 감바다게 동아히 엉엉미 동아 에 프가타 하버거 프레스 컨퍼런스 에 에크발레미아 동아 언러보 포가파누어 베모코 파용옹오 에네 포가호코이니 이 아투 히데코야 오비게니
1: 아시오 에 타하바이 에 타우모토토 타팡도 에 타마투이 투포본 코니 하우로 토마 Kerbaa tai ni kuni nanaspa. Tapa teki he tapa pinis kalaudi tu poto ukala karma fari tu po. Kore ke ufanga di he tapa tapu. Kata ke paho patu ai patah kwen ai kore pinis ta kapneti dan boi kawin faya momo. Rua ki pe ko ke whamaroa tō pō i mok whanamari ke tau whātaha mai i ke aho ni koe aho tāni mō ākos wā ki wā no. Nai toroi mai e tau whātaha ngā maheni i he kong ki mui o maina pō si koe o ki koe whakakato i maina o koe na ke whātaha ai pasifiki he whoramu ai ana e lāwari o whakakato atu i Palau. Koe whakako koe ni, e kawa tuki ai, e pana ki minister ni, e minister ki he tau tamaru i rea whio, ka pēn po ki ngā hi ngāwe whakatipometika, pēr moe e minister paanga, pēn po ki ki he kau tokoni, ke ngā hi whātahna whāhoko ni whāramu ma kau tāki o Pasipiti. Nyonga koe pōwhotai ngini a pō kāua toi ki he whātaha kweni ai kau tāki o whāramu. Kana e na teo teo a pito a tonga, tā mai ngā hi kaweinga, mau inga, nā tau kawe, i whātaha ana koe ni, pēr i he hiri ngāhi whātaha ai ora ne lei au pito. Ai whātaha koe nei whāhoko, ai au uha pe ia i he komunike ai kautaki, nei whakakato hiri ai nau whātaha i he retreat e kautaki a whāhosi. I he ai te whaaki koe ai whātaha a maheni kautaki, tā moe u Crop Agency, pa pēhoki ki he kau Developing Partner. Nei lawa le le whahoko nahi bilateral pe le mai whātamake. Tā mai kau whakawhonga ko ngā uru pe le mahi pēwha ki ngai pure anu. Tohangi pe koe Tokoni Secretary i he Department of State a Amerika, Christopher Lindau. Koe mui mui pe pe nei whamooni a rea pau for OVI. Koe paanga Tokoni i he Data Center e whaeriai e te tūtaki tonga. Koe ua ia ngahi a rea pau ngā whamon pa mo Amerika. Ai ana e whahoko pē e ngahi wike ko osi ai a rea pau tā moe pot ngau tā tau pē ke whanere mo wha lahi ai ma o ngā iwi lo lo ki tonga. Koe tamu a ke liuma ua ai tō alolo kou tau ia i me aho tō noa, ke aho e me noa, ke tōe mālohi ange, tā mō whalala ange, whalala ange, ai tō unga kou ki ai, ai lolo o tā mua pē, e whaha whiri ki tā tōu mea no, mea koe sia mō fōn. E tōi tōhon pē whoki pē mō ngā koe ni ke holoki, ai mamawha, ai lolo i tongan. Ko uki e kai ke toi whahpō mai i whisi, kai whahuhanga tōn mai pē le he whetō ngāhi me ai, ai au ka refinery koe ni kui Singapore. I he taim ta tau pē, nai whahoko me ngāhi a rea pau, mo he kautaha koe waha pē ai UNA. Ke whawhainga mārieri, ai paanga tokoi ki o community, ai au whakatau ai a koe pāngataha kino Amerika, ke ka community tonga ni, ke tonga ni ki nau tō, ina malaba o se hao pango ni spiridi waki e a. Tāna ki mai e ke ngā hi paanga whaina maari e ke community tonga ni. O ni mō tonga whakahoko i he Tonga Climate Change Trust Fund. A ia na whamo o ni he wike poosi. Ke whakaata a iwa ki wahe wahe na whana tamon koe ni ki o community o os whamo o ni na malawa ke kore tokon ni he paanga mohi koe ke whate paki ai whiriri waki ai e amo ni ngai nono a koe. Koe hoko atu koe ni ki he ongo ni ane afi na e whakakato he pure anga ai whataha no tō ai forum pere whataha anga ai tau CEO o ni kau ngā ui whapure anga. Koe make he whataha koe ni me ngai whataha na e whahoko boiri koe hiri pe koe ni hono whakakato pure anga ai e wak parang au i ki wak aho te au i he wik i he mahina no wālu o ku kamata ai a ngāu e ke whaofao ai para ngāu e kore anā ki he mahina e ono ke tā hau ka hoko mai. O ku tāmu e ngāu koe ni ke diriu o whare rei ai whonga whahop whatongi e pore anā o whamanumaru i he palani tūloa e pure anā ki tā hono fūka hoko mai. Ko e TSDF wa nō tau ni ma. Ai o ko tonga whakakato hui ke hono ni niu ki whakatonga. O ke whaka āmu, ko e whakakato nā ko e ni, e wakwhahu ke tāri i he whakakato nā we, he kamiti, pēo pū iau whaam, ke te whahua pē, tā mo e TSDF wa nō tau ni ma. Ke whaikiaha me ai hoi whakafonga whare a rea. Ko e fofo daimien e whahu e palan whanfonua. Ka mo tui peo ki ai ai whie ma ke kau ka atoa. Ai koe me mipa ka peti ta pefo ki ka whanfonga whare a rea. I hono tani e palan au koe ni ma ai pure a ngā ki he hoko atu koe ni ta mo fuka hoko mai. Kau hoki, ai ngau koe ni i he mea mau inga hano toi whatonga i an ai le rei i hoko atpe mai ngā aue ki he pata ki tua pia pefo ki he tali mito tonu ai ngā aue tone pore ana pia koe fuho taiminu whakao ai system ki koe mea la pe koe monitoring o evaluation i he palani tau mō fūru tōni pōe anga ia o whawhi hongo taki ia ki he tau palani ai Pasifiki ai hui koe 2050 Blue Pacific ta pēwho ki ki he asini ni ma 2030 Sustainable Development Agenda o e UNA pe ko e poleanga whataataha o mamani. Me iai hoko i wholewa ia i he Tonga Strategic Development Framework wa noto nima o nehanga lewa ia o whawhanga mai ai ngahi ngā ue ke whakakato i ngai parang ngā ue ko ni hanga pota ngā ue. Me iai te nehanga inform pe take ngai policy te hao ke ngai tūtō ngā ue kwa hoko e pautak ngā ue kau CEO pe whoki ke ngā ngā ue whapure ama. Mau whatongai whoki o ku whemau ke whai hono whare rei ai whonga ngā ue kwa hoko ke hono whakamore ke ai ngai paanga ai pure ama. Ko ia e ai whahu e minister paanga ai lao for all ko hiria ha tau e mahao kua ke tau hono fūru ai ngā au e pot ngā paanga ke whare rei e whi e whi e mahu. Koe lā whao koe ni o slau waki i he whare area pako o stu hi fwe ke komiti i paanga. Ai au ku mawinga ke whatonga i o ku ka whakataha ini e ngāwe ke whakarerei ai procurement pefo ke ngai tutu ngāwe ko e fofo tai meni o whahu ai ngai teftoi ka venga mo ma whai ai ek mi stapa a ngā ki he lau o whamarahe ai ma whai ek mi stapa a ngā e ma whai ai pure ngāwe e ma whai o kau ngāwe ka wen i ngā mau i ngā o tau ka vi i pure a ngā tau te whito ki he mau ngāwe nai o swha hoko, ke hoko ia koe ka venga tu mau, i he forum e ka CEO, kono fua tau tau, kono assess, ai nau PMSA, o whi mau ke whā hoko le le na whatongi a whata tau ki he ngahi fōtu me Atita Seniare. Ai o kāpe me ngai report koe ni Atita Seniare, whā hu me he sea wharearea ki he wharearea, ai tono no me ta whaaki ai pureanga me he tālupe me o taulahi ai sisi hono solova ai ngā hei whotu ko whotu mai me Atita Seniare. Ai ku hai lewa ka venga ko ia ke ngā ue ai kau CEO o pureanga o pot ngā ue o whemau ke nau whai pau ke horo ke whika koe ni. Pea o ka wia e para ngau pure anga mahi na ono ke tau o ka hoko mahi. Kono pasi si ta moholo ki ai lahi. Ai u fōtu o te ge ke whaha ngau ke solo wha. Me a tita se ni are ke upot ngau e tata. Me iai o kei pa moe ngahi ngau ke whare dei. Ai recruit meni. Pe koho no whafo o ai ka ngāwe whapureanga. E iai pē, ai whekomi ke whakarele me ta wha ako eni ki he toton tūhau ka ngā whapureanga. Ko e uhi ku mahino mai ai tono no, ko e tono lahi ai kūlakanga a tā o whaingata a hono whafonu. Mā tūnga pēni i he tūnga kōki ai ai maketi ki he kau leipa ma kau ngā hoi. Ko e toko lahi ni ihi nā tuk ngā hoi ke nā kau at ki he pōka amatori. Pea pehefo ki he toko lahi ni ihi ko nā whola wato kumonu ia i tupure ama. O ku whatonga i eni e whātaha kai forum e kau CEO. Pea o whae ngā wā ofi pea moi BSC ke whare nei e tunga koe ni. Aia kono whakaparanis ai ngā wha mo oni wha matai tohi pia moe tau kei mao ngā ue fuoloa ke whi ngai peke mao ai tunga tau kei whi unga ke wha hoko aki ai ngā hi ka venga ngā ue o tu wake ai pa kata me upot ngā ue takta e tai to tau pe o wha hoko atu ai ngā hi wharea aki e tai mini i he palmano o e area pau pia mō Astereria, ai a kui koe ka mea ofi. Pia pehefo mō ngai whātā noa, amana ke whāhoko i he kaha u wāwe ta hape, pia mō pore anga Lucila. Koe mea pe taha mō whi take tokanga, o ku whātongai pore anga ai ngāhi whangatangata. O Kirifaki i he kakaitonga me he pureanga Amerika, te kau aki pa moe visa wholau ewe ewa, pa pēko ki ki he visa ki he kau wako. Nai kau eni he kawenga mau inga nai ohake i he ku whaataha ta no Christopher Lentau i ta wha aki o whaataha ko eni he whoromu. O ne o mai ne Popo, pia e kai ngata ai, o ki aimo ngai whainga maarie ke toi hoko atu pe hono mui mui ka venga koe ni o ka wia i e mea o ku maui ngā pito ke mautolu ke whai hano salavai. Koe whaunga pe ko hono to'o ai poni te pe ko ha kum ha whaunga ke fua ai poni te me ha tawha ke ta kai oa hi whaki ai totonko ia ki he kāinga tōnga. Ai koe tōnga mo ki ai whata anō koe ni, o ki ai ngahi āho ko o set ke whoko atu ai a no area i, pia o kāwane ka whaingai awi ki he Kentucky, pura Amerika, wah pergi he dapat pion. Kau mau kau ikut tahu time ini, kau tahu ngai ngai ngai pura ngai kau tahu pergi oma oma sihui. Ku pakia tu tahu ngai kap neti nau rotor mulai hai lagi ewa. Kau itu dia program mai ke hufi I have come back for all. Ene afio kau tama tuhi. Aku mui mui follow tu, itu olah itu muka pentil, fahamnya ya tu, pula anga ono fahamnya ia, timing, tamatui, kau tu mai ni fahata ono kufi, I have a kawai ewa. Nih apa apa nak ki kau mui pokaba ono kufi api. Nau pula anga foong os kamatano langa ko itung ako kaya hita mini ewag tigeke os yano fakakata ng hindi sisi ato ni fahangao kaya rufia farikoya kaka rufia pito kaya fahofa tayahon ko mokoy na afio finangalele kaya rufia farikoya meteki pa yano vakay ko ni kahit aho kau hiko bicarau, lahir semakin lagi fatah lahir kau ini di UNA, osfa papau imai itu kufi, ihe wike fahosi, aku afalaite, aku uap aku ketopa, aku furu pompong, aku kufi aku fari kau ini NTR bau, betul ke mau kau kong ala lahir ke nipoti ate atau ke ahna hibe kutukan dia fa ta pe taimi oni ku me ahemi ai mi sta mo ui pa pe ko ki a tam pe ni sta oni pa pa gam ma fe u fa fa to ma pe ni sta fa ma ni ko ni fa ta ti ma ma pe ru
2: Nore para mim é que eu fui bem no filavei bem moi finga que programa a mãe em aí backlog que eu filavei mas aí foto tudo porque recommendation é atita porque tá o ne fija aí foto tudo eu fui ao local de bem fazer a wiki aí que daqui fraqui que é tava com a malo

0: Formula Mae Gwy a Fong Fong o Felini Di. Fong Fong Fong Lodd Bermuda 2000. Do a mwyn hi gong a do bol galama. Eo ki laini a Mirika Morgan. Ki hoko atu a e fetalano a ki whiwa a ki mwyn hi ngau a fwa hoko e he lead. Malo e mwyn fang maari e vefini e Mirika. Tu gatu ki hoko atu do bol galama.
1: Malo apito osai pia malo itama e ai ahoni osai malo inga we mehena o ko fifia ma pe ma o fainga mari e ke lava ke o a foki mai o atu ha nga hita tala i fare pe mo ha tokoni ki ho tau kai nga fe ka a ki pe mo ka venga ma inga ko ia ko e loto nga longa lo pe ko e dimensha o ko a fifia foki osai ta wa man ko wiki for owen e a hange ko e hange ko tau ke lava i ko se tonge e a pe ko frau ke mafana e a se ne pe fo ofa ne ko to e me he tafa ki ko ni ko to ke to mo e fenga mari ko ni o sai ke ka mata ai ke o atu hangahi hangahi a to ko ni pe mo hangahi ta ta no fe ka a ki pe mo hangahi nga u ko lava i he weekend a ka ki mu ia ko to mo atu ko pe ha fa fita ki ho tua I ofa pe amo ene taki whanonga kukine ke hanga o tataki aki ki mau tolu pe apehe foki ki he ka inga tonga koto ape oku tau kaunga whea whakataha mai ki he ngāhi polo kalama ko eni oku whahaukat me here ti o. O sai ko e taha e ngā ue lahina e whahoko i he wike ni pe ako whaofa ke o whahoko ia i he ea. Ko no whaha atu o sai ko hoko ai lead ko e taha o e kau whafofonga ai Dementia Australia program ke Pasifiki. Pe ana e whakaofisiare ni o sai ane afi. E to unga ko ia oku iai amanaki lelei oku toko ni i lelei ki tau tolu ihe mehe ngahi ngā ui kotoa me ngahi whekumi toko ni ko whakahoko ki he pule anga pea oku iai ko ata mai hono whakatoka ngai ai HAP koen pe koe organization koeni ai Pasifiki oku I koe lead aia oku whae tokoni koeni ki he kakai o Pasifiki pea I hene pehe o sai ko taweni I he tuunga oku naita ameneki na kono mo oni ka ko kau I he tuunga ma alunga mo oni ki he tau ka watu ke hoko koe kau koe kulupu ke advice ki he ngāhi konga pia ko ngāhi kupu whekau aki me he Pasifiki whekau aki pia mo I dementia ai tau hoko koe whafafonga ki tau tole Pasifiki ai ke ngāta pei Australia ni ka ko o mai ai whakangufua will become the first international advocates for dementia in the Pacific regions. In the Pacific regions. I think that's a very important key to mention also. Ko whamaro lahi au pito ke eiki he tak whanonga ko eni upwhai ko eni na ikai ke iaha amanaki. Ka oku neongo e te utoki whakaiki ki atu ki moi ai hala whanonga ko ia pia moe kaveinga pia moe responsibility oku otuku mai ki he lead ka oku iai amanaki lere ia kono uhinga nai whaifuki e talanoa afi po talanoa aki mo koe o sai ki mu atu ai ai whaka amu e pelava ko a ke oa o atu hatau ngāhi kore ki he unu koeni o e dementia I Australia ni ai ku ilo peko I dementia Australia pe e lava ke tau ke whakangofua mai ke o atu e tau lea whakatonga ke kau I he konga o ngāhi lea ke he kehe o kunau toko ni me he ngāhi pule anga ke he kehe pe I he tūnga koeni o sai na e Nai, kei ke ngā tapu e ku pusha tō ngā ka nau toi push fō pā mai ngāhi mō tu kone Pasifiki. Ai e ku nau admit ki ai o ku mo oni o te kei ke nau hanganga o whakatoka ngāi o ku iai fie mau i he Pasifiki. So, o ku tū e taimini, o ku whetutaki mai, ai general manager ko o Dementia Australia, ai fōwhia mau lahi, ke mau ngāhi o ngōngo, wange me he Pasifiki, tātou te whetu ke ngāhi whonua ke, o ku toiki la lahi ange i tōnga, ke nau whetutaki ange pe ku o nau lava nai, o whakahoko a ngāhi, ha ngāhi potu ngā au e tatau koin mo e lead, na e whaka tatau pe fuk na e whaka tau mua fuki e ka mata mai o sai ko e whaka tau mua ki e ka kaitonga. Ka i e tupunga hono fie mau o ku i lo i koini ai fie mau viviri me he Pasifiki ke nau ilo pe ke nau mahi no i lelei ai dimensha. O ku wai whainga maria ko o mai o sai. O sai te tō kua ki whai maho ki whiru ka tuke o ki mā nāwa ngē
0: kātaki. Ia, ia. Maro ki mō bea whai hawhihu i o ka pau e i hawhihu i ko tūka rua ki me a ia ke whakatoka ngā i koe maka mai lēne. E, tai amane kino hangi ko whakamatala ka au ku tau pōre pōre. O koe koe tau pōre pōre ko tau iwi. Kau tau pore pore i he eiki o ku ngā oe o whakafou mai e teke mō tōla e kau me mi pāpa pēke kau pōpō o ku kai koha mea si ia. Koe a o ke tu unga koe ni ku recognize e he pure anga he potu ngā oe. Ai ngā oe koe ku mō whai koe tāsi pinga lere au pito ia. Tuka ngā pē hangahi ahawa veni mai pē e kaha u. Ke tau tū o sio mai ke he halafono ngā he ngāhi mēna e kai ke tau i loi pēna i haa manaki. Ka koe nia kua hoko o mooni o kui kai koha misi pē. Iene pē ia whakafonga te pēpea wia a e kau whanongo le teo community kai mā e prokalamani e whakamālo lahi. Pēa mohono whakatoka ngai a e maka mai le whao kwenu wau sia pēa mālo au pito e ngāwe lahi. Kua o ke tōngā koe ni, ka kuhange koe lau, koe tō atu e taha kai toi mai hiwe hiwa, ke i lahi whau e ngahi ngā oe mo e ngahi pōre, ka ku whakaloto lahi pe. O ke kei ke hange ku tau ngoi o ku more tae au ngā pe e ngahi ngā oe mo e taha whihina e whai, koe ni aku o si mahino mai, ai ngahi lerei pe mo e ngahi tāpua ke inasi ai ka ke ngata pe i tōngā, ka pe ke ngai otumoto e Pasifiki. Ke ke, tuku atu pe ke hoko atu waha o whakatala noa Amerika.
1: Ko ia mōnia pito o sai, pia oku, na e oku, kona mōni, I'm lost for word, he ko no uhinga, na e whae whi pōtala no aki mo whetū taki me ngahi waa ke upurianga, ke lava ke, koe si oini koe ke lava ke ririwa ngahi contents ai, Dementia Australia ke tau ngā oe aki koe ni e kakaitonga. Pena e whai po tala noa ki ai, pau ki ai pe whoko no ngai whonga. Pau ke whou po ngā mo ui, pau ke whou i he ethical department, pau ke whou i he multicultural New South Wales. Ka i whoi whetu taki mai a koe ni ia o saina e haufo hanga tonu pe ia mehe. Dementia Australia. Pea ko uhinga ko hange ko perfect mana wā ko o ko kai keu lava tui ki ai ka ko mo hange ko ho o tala noa o sai. Ko a whio he eutu wā ko hana whanonga ni o whie mao. Pea ko whie mao e toko ni a koe ni ki a ki tau tolu. Pea kai ki ngata pe a ki tau tolu ka ko tau ngahi whanua ka ngā api. Hange ko lau ane nai o ko lahi api tu e fwoi kawainga koe ni pe ko hoko hoko atu i he ngahi wike ka hoko mai hono whakaiki iki atu ai konga ko ia e kau pe i he konga no tātara nuai. Ai dimensha ape ko i loto ngalo ngalo o sai. Ka i he whiawhini o ko whimau mo ke ko whimau ke tala noa whikau aki pia mo ki konga mahu inga o hala whanonga ko eni o i dimensha ape a koe hala whanonga ko eni o ko ilo o ko hupitonu e nia iho tau ngā hi loto whare. Ko i taimi ko eni o sai o ko nau ai tau pepe o ko whakailo ngai ko nau o si mahino ka tau tolu whaamiriku, ko kamata ke mōre mana tō, ko kamata ke ngālo me alahe. Pea ku tau hanga lewa o whātoka ngā i lewa, tēnā o tō whahoko pe ko nau tōtou fōu i hala whanonga ko ia oi whehu i, pia moi eke, pia moi tōtou whehu i, pia moi ngālo ngahi mea lahi. Ki mua ke a o ke tau ke he tūunga ko ia o sai ko whi whakamanatuka ki tau tōtonga. Tau te whita penka ki tau tōtonga, ko plea penka ki tau tō, nā ao ngātu. Oku whi e mau ke already hanga ha whāmiri o tuku tāwhataha ha tokotaha kene lava, kene hoko, kua tokotaha like a primary carer. Ai e whoa te primary carer koe ni kene hoko, kua tokotaha e ni koe e whetu taki whakataha pia mai pule a ngā. Hange koe oku ke lave I pe o sai to become the guardianship for the person. Uhinga koe ni mahu inga tala noa koe ni o sai koe toi whoki mai ke o moia. Koe hi ngā hewe taimu kō awe ai pē, awe ha taha yo tau mātua ki he wharamaha ki. O mau inga tō taha koe ni, kono inga. He koe tō taha koe ni, koe ia tō taha pē unie mahi noi e tamai pē koe whae. Tau pē pē koe whānau. He, ka pauka ki ha whānau, tau pē pē koe toko ua whae, pē koe toko ua e tamai. Toko taha o ku mātua ki o si whai e whi ohi fuoloa, whai e whi whalala aki, whai e whi mahino aki, ki ha ngahi.

mo ki hoko te tau tola tola noa ki ka veinga na tau kamata mai I wiki ku osi and yo tau lau pe koe foki ki api pe koe return migration. Yeah, koe pui pui toa o koha ke whai a ki ahono ki siofi e whakaukau koe ni koha ki whamili pe mi lepa noni koe whae ko Georgette Khalil na e mamahe mei Lepanoni I ene kei tau ua lima. A whaone mori hene tau taha fitu o alu ki Amerika. Pe ose tau e walu, pe a Māori o na heki mai mohono Māori koe Lepanoni pe onofo I a Seriani. Pe ko ose ne tau e taha fitu kono tau wha ua ene, pe a iai mohona whanau e toko nima. Koe lahi taha tau taha fitu. Pe koe ni kuna osi whakama po o foki ki Lepanoni. Nā kulawe wiko o si koe te fitu I winga pehe e Khalil koe whenga Māori e whaka osi pe ni ke foki ai koe ke kei whakamau mau ai māwae lau I tau pe mohono whamili o fi. Pe koe taha ngai uhinga ko foki ai koe ne fie mau a ene whanau ke nau inasi I ngahi mata I koloa whakai olu ngā anga, tuku whakaholo. Aia oku kei mau pe I Lepanoni. Ka taimi ui ai hawhia mau, oku iau pe ai ai kāi ngā ofi. Pe koe kui, pe koe hae kāi ngā ka aku nau I Lepanoni tonu. Ke nā aku lawe he whakamatala koe kuosi, ke whakakaukau koea, oe ngahi mea oku tuku aisi I he taimi. Aia ko maheno pe uke ai ngahi mea uli liu. Talore fitu he tau koe ni taha fitu koho ne mawahe ai a Khalil pe me Lepanoni. Ke he au pito a Lepanoni a oe ahoni mo Lepanoni oe ane afi. Nā kulawe foke uke ngahi iwili liu. Ogune hanga o teke hataha miha ono fonua tupua ngā. Pea oko fusi ia, mea taha o ngai whanua oko hiki ki ai. Pe kua mai eni o ta tau tofu pepe moe anga o tau whanonga mai ka kai tonga. O wae ngai iwi teke, mo ngai iwi fusi, o ke nau tolu kua oko I tonga. Koe ngai iwi teke, koe o ngoi e to unga whaka ekonomika, koe ke ai ha kere kere ke whai ha mo ui ai. Pe hwange ko teke e ki nau tolu mei tonga, kai fusi ki nau tolu, e ngahi tala noa mo oni pe kai o nau whanongo ai ke ngahi whenga Māori o ku mau e ngahi whanua mōri o hange kun usila pe mo a Australia ni. Ka koe taimu ka o mai ai ai mo oni mea o e tuku aisi I he taimi o ku mahino le vai koe hale vai mea e ala hoko ai. Whakatata a kieni ka pauna te mawahi mai me I tonga o sene tau e ua noa. Pea koe te whakaukau ke te whaki kouhi, koe te tōkunga e mo ui nā te iai. Ko kita pe nā e pūre, ko te toki āpe he taime, ko te whemau ke te āi. Ko ngahi mo ui whakawhia whia Māori e ia I tonga. Ka ko whewe ai ngahi ahoni. Whewe mau anga mo ui. Whewe ka upkai ko kita pe ka ko te whaki mo to whamiri. E whewe alai a e te whanau. Sai, kehe au pito lewa a Lepanoni a pe mo tonga. Au kika ke whai a tau ia, ua ke whahai li fia ia, na whakai haua ki ta koe uhi koha tau u hoko whakaloto whanua, pe u hoko I loto whanua I loto tonga. Kehe a mo Lepanoni, kono ngā hei wha a hofi ngai whanua ka ngā api, au kika ke malu mo hao ai mo ui ia I Lepanoni. Manatu lele pe a Khalil ke ngai taimi ne nau hola o toi ko I ko ngai pomo pe ngai uni mea pehe. I e taimi da tau ka ke hano o whaata taua a ngai pou pou mo I tokoni a ngai whamili I ha whaenga taimi pe. Ko tue whi ui lewa u whakafoke mai ka aku whewe I he ahoni. Pe kai ke ngata pe ai mahino pe na ia usia e Khalilia e toonga mo ui kuia he nā e whā ere I hūwhanga e whātapu mō tu tupuhake I Lepanoni. Whewe ala ene ki I whānau.
tēnā o mao nai ai nonga mo e fie maari e koe o mao i a Australia ni i le panoni. Mahalo pē ka pau o unau ki yongo i excited i he taimini. Koe haho no fuoloa pēa matafe atu ai ongo i fie fia o e fuou ko ia kēnā o sio ke he mo oni me a tonu koe tēnā o whianghangai mo ia e mo oi whakaaho me he aho ke aho. Ine pe ere wa kuma kehe kehe au pito lewa pe whai kehe au pito ale panonia pe mei tonga. Koe mooni, ogo pehe e ngahi whamatala whakarisiti ka ogu hoko ae whoki ki api. I e ngahi community kehe kehe. Ka ogu si si ae whoki ki api ki a ngahi whamili ogi ai e whanau tutupua kea i a Australiani. Ko ka lilo ko hono mari. Na i te kei ke koe koe le panoni kan e whaere ia i a Australia ni. Na e i kai ke whaere ia i le panoni. Koe ke mo, koe ke iaha ne tau kei ana i le panoni. Ka une whaka amuhe na ia koi. Pea mo whakamala ala kia i hene mātua. E tō onga mo ui, mo ngai mea ko whakamahu i ngai. E ngahe ulunganga whakale panoni, pia ku sa ia ia ai. Paka nolo toi ona, paka inga na ne tali ai, ke whoki ki le panoni, ke whakafo ou pe whakaloloto ai a usia koe na neako ine tupuha ke i a Australia ni. Ka ke hange koe kulawe, koe palapare ma he ku kehe eni kuonga. Pia me pango koe hiko taimi, tapu hiko koe te tau tala tala noa e hui kaha u. Okay, for the week we're more in Lily, weekend Lily, with five African motive, my time that I will go. Come on, me are, or say five bar.

bukuni lakola Kongo, kanda baka mimi na kina, ena bukuni nganga ni sero ya, di tukuna tigo baka matata hibe kenda, ena mataka vinaka, ende indai. Ye, ena mataka vinaka ni kuwa, enda baka mimi na wakalebu, ninda sana, ni, ena bukuni bibida na, na bula saoti, awa, kambura kati kumikina, ena bukuni lakola ko i Canada, karatu ngole tigo kina, evida namrama, ena bukuni vengarabi, ni Global Network, ka edana tiko na nonre lako lako na maramongo na Women's Global Network dona conference lele yoya. Karto sa tiko kina may Canada na maramanganga ni Kalo karto sa laki laki tiko bata kirto eno buku ni conference ya. Iyan na mataka pinaka ni kuwa enda sa nangwale saramanda virto eno mataka pinaka ni kuwa me rato na bakayan ramanda nga weekenda nital tala wanga eno mataka pinaka ni kuwa Joe Wanga eno mataka pinaka ni kuwa lilito ni Global Network ka dana bakayan saramanda virto eno mataka pinaka ndinday ni anra pinaka tala

Yeah, and abang di mana balibu ni sa tiga pat talaki kenda ko na ito tala Joanga. Vosar tiga mai Canada and abuku ni Global Mission Donor Conference lele nga kartu tiga mai kina. And mata kami nani ko. And sana baka, and sana manda virtu, and mata kami nani.

0: era vesu mai vakuko era era ndambui mera ngole mera le voli pakana ngonra ena bukunga ni nonra i ena bukuni rawilavo veira na do ve vesu vakaya kena sanga ena nonra visau nonra kilana turanga nonra bukei e lebu nei tala no ni mbula ki ma me ve we se taka ki na ve ka staya de tu e na ve se burra burra ve ira na we kanda nei toke ni bo noi ke dona mara me ti kongo e liuliu tala ngani dona matangali lebu ike e we se ti koko e na ve ka vaka dor na kalo ki na no na mbula na zana mbeka na First Nations we ira na First Nation na ira na it's okay in Canada. What we've been talking about Turanga and on a very vacu to my Ilani and Gaitomana or Taltala to Valevatu Navo Mazalongo Naka
1: Nakarandini Totoka.
0: Yeah, Vini.
1: Andrevinaka, Auntie, Andrevinaka.
0: Andrevinaka Vini, Andrevinaka, Ronskumai, Navia, Savura, and Matakanikua. Hallelujah. Na kemba baka chukungo na keno na dani bunongo na imitating Christ vini na kalasa kinango na na ulutanga me valutu na bulongo September imitating Christ kitong gay drive me ke sa valutu na na baile bungo imitating Christ
1: hallelujah
0: kalo sa sini valan to naka
1: iyo sa rin na kana kalo
0: iyo to rin na kito lolo mo tukay ani Kumsaran vale, wikimini kita na barong. Kita na boson ni Andre, na 2 Corinthians 5:17 ya. Any man be in Christ is a new creation.
1: Amen.
0: Sili nga nung dambulo ka na kalaw. May batang nga kalaw nga rin ko to may nambulo visaw eh.
1: Iya, nambulo visaw, hindi na.
0: Iya na. Na visaw na, visaw vinak. Tapos sa mga dar weekend na kalaw. Vinak vini.
1: Naka vale, wanti. Nak sarba
0: kalle. Mam bulan mandal tal tal. Oh, mam me bam bulan tal tal list.
1: Oi, oi, santo. Tal tal ni ada, ni ada bidak tal tal.
2: Oh, ni ada nak. Bisa, ono boleh ono. Kalau sing ku. Me bitu mancung akhir na merama.
1: Amen.
2: Kalau sing me na iya. Konsen sing nak kartu me volati. Kelas artu wasin sing nak sartu ngani. Samuel lu bana baro ni to mata makawa.
1: Empowering one another.
2: Sani tu masuk nak kalau mana gon mana tiwung gon dua kali berkalam buat ini. Emeni wakil nanti kena nak kalau malu malu.
1: Minak malu bu tal talam minak malu bu. Dongai mau ditoka. Dongai sota iserne, kita dongai iserne. Sana nung mga kina na bakarorong tiyo may Canada, na siya may tiyo may Canada, e na matakaw yun na.

0: Yena ndraki ye saruti chisunga kaka kati ko nanganga ni sere oya Yena madongo se no bulongo enda na babaro tio kina na buku ni kena maro tekitiko na nanda nona tu bari ko na nanda banu lo mani me biti enda do bagana no mato do tio kina na ite okay enda be sai burbura to do sare biken to Australia enda mata ka bina ni ko biken to serne enda mata ka bina ka indenda enda vida na banu enda bagai do tio kina na kena maro taki na singa langi langi yongo biken to Liverpool enda sa sa enda moirani And Southwest, kenda to na marota katiko and Liverpool and Woodward Park. Benuanga and the wakaya dertiko kina. Wakaya dertiko and katini kandua ni singa, ni wula okotoba, ronondolu, rosanga wulu kaono. Ye tiko talanga may, nabunua may Merrittville, do talanga na kena ilawlawa era na marota katiko na singa bimbi ongo. Ka rasaranga ni ko ngolea ni kina na puno ata mga ngolea ni kina mbeleta ni toto wata tiko na singa e na kena marau teki tiko kina na singa bimbi ong singa lang langi ongo puno nga ora ni lako kina o laki marau ta kira iya nangau na bina kongko bikin tato i Liverpool sa rasaranga ni ko ngiring giri ani birato na dauni bingga rabi me na ena buku ni stall oya keba kau ngandre ba mendua na nomu stall ni bulteki kakana se bulteki daba nga ngandre ba mo bakaraitaka ena singa langi-langi ongo na nambo mo ngiri-ngiri ani kina oya na saiba ba tolu ba dua walu diwa dua vitu ono ngiri-ngiri ani na nambo ya sarau sarangan ni ko buktaka endua na nomu stall ni voli taki ena ngau na bi na singa waya waya na ikatini kene katini kandua ni okotoba ni ruona undolu rosanga bulu ka ono ia be ia kemundau na marutaka mai Merrittville na Fiji Day ena ya tau ya limanan rautiko ni bosata tau ona nan rau tiko dua na space waya na space waya morau ni o display taka kina na daba nga o via bolitaka se na daba o via bagaraitaka we ira na ngoleani ena mataka ena singa waya na ika tini kena kitini kan dua ni singa ni bula o kotoba but we rato may merit will orto na bakay zartiko ena kadiwa tini kan dua Erto na baka dor tiko kina na singa kena marota kena singa langilang yongo. Ningiri-ngiri ani na nambongo kapaka tataro ani kina biki muni na biang oli Merrittville. Na sa iba ba, dua ba, lima ba walu, dua tolu bitu. Ningiri-ngiri ani kina ni baka tataro ani kina ena buku ni kena baka rotaki na kena marotaki na singa langilang yongo na tu baka ikuan na nonda panuwa may biti na nonda baka na numa kina. Ningiri-ngiri ani na namboya ena kena baka edori. Ka ena kena kana baka edori may Merrittville. Yemi kento el Liverpool na namboya usaka di baka tumanta talting ayani na sa iba ba tolu ba dua walu diwan dua bitu ano. Giri-giri ani kina ka bebo sa kikir to na kena baka ilis lesi sa orto na komiti orto ng karabatiko na singa kena maruta kena singa lagi-lagi onggo. Baka idur tali na Woodward Park e Liverpool. Waya may nakatini kena katini kandua ni singa ni bula Oktoba. Iya ena ikatini kena tini kandua ni singa talanga waya ena yang baki mayongo. O sa kati baka tau mandati kanya yongo amorin baka rautiko ena buku ni Gito. Erna main gito tiko kina na nonda mata timi ganga may viti. Erna main gito tiko kina. Kana baka edori tiko na World Rugby go Australia. Sana kati baka tiko mandanga ayani meraninda baka rautiko ani kina meraninda ngole ani. Kalaki toko ni rito na dhurbo ena buku ni gito ena singa oya ya na katini ni singa ni okotoba ni yambaki rona undolu rosa nga vulka vitu. Sabola kani maithaba tiko ongo na yambaki ongo rona undolu rosa nga vulka ono. Kasa toso totolo sa artiko na ngauna meda sa baka baka rote kianda tiko yani ena buku ni vei toko ni enda na vei toko ni kina ena mataka vinaka enda indai vei ira na nonda dhurbo. Ena buku ni nonda talendi ni gito karamata takatiko maina nonda banua lomani maiviti. No, yan, itutuku, membalita tiko nga na noong Fiji Day sa tiko ang goy matanda, may da na baka baka raw tiko kina, e na buku ni bulbul takis, e na wika o biya baka raw taka, e na singalang lang yo ya, sa sul tiko ani na nambu ya, muni na baka baka raw tiko kina, biya basa kian kina, ka buk taka e doon na buno ni na mu bulbul taki, e na mata, e na ka tinikin, tinikan doon ni singa ni bulo o katoba. Yana sir kata rabongo, minda na nanu mito tako minda nga kina, ena mata ka vina ka hindi indai. Lewa rok tabanga, na sir rongo, sana nanu kina, ena mata ka vina ka hindi indai. Wiki mo nito tako sar na marama, wiki mo dumay kia na davi, na kapakalewa na laki atenta kiti ko na, hanggarabi ti ko na, conference ni Maramo ya kake na ulutang ang BBT ko kanda sa rong odati ko na mataka binaka ni Kua na life changing eh na mataka binaka din dahil ako tal tinga kena kena bunaw ni na loloma lebu ni kalo na vesaw taka na nomumbula na mataka binaka din dahil yan na si Rongo Larok tabanga e no mu ena mataka vinaka and they die. Steri button, the certain lang go and no mu ena mataka vinaka and they die. Warong tigo may Ken Bryan mataka vinaka ni kuwa. Serong go and no mu talaga. We came down a team ni Slow Waters Logistic Law, NEM, Mata kay tau na sir talaga ang go dona nami kina sing mula sabi baby Liana ena mataka vinaka and they die.
1: Langa!

Yeah, na serengo sana mai baka modeti kina ibe kenda ena mata ka vina ka ende ndai. Avina sarva levu na bakaro rongati mai ena mata ka vina ni kua ena salni ka kamura ki ongo. I radio 2 triple FM 98.5. Odo benga rabiti kaini kina ibe kenda ena be bakaro waito dako. Yeu sana mai ala toka ike me baka gani sa tumbu ki kenda kos koto ko ngauna. Usaba ka vina ka baka levu ki mdo mai kenda dana na mdo usia mati kumai. Be ke mdina da usia mati kumai ne vola mata ena be ngau mata ka lele kenda ni bakaro wai. Na mdina do nana ma kiti kumai. Au sa baka mbina kina baka lebu iwe kia mni. Ia, mea dhaba na madha waka tu mai, menda nangai vera ngwa dindo motale kina, ongo nga viniana, na nungi ndo ni vingarabi. Menda kalunga tapata tiko, kanda vina mimi tiko ena masu, ena ngauna vinaka ongo.